yalifaluga limjira manawe kawona kawona e aliye donebo omagamai doneni zonani e tiye mwana yele miameneyo